ibaro kusoma gimbuana yo, umemia na chasi, siku tiri mboloko, mboloko penda buka na makolo, ulimi na mboa, yomboa, yomboa landela ngai langa mboloko na ngawala, mboa pe, aili mboloko na yo, siku ipare kita bokome na ndako, kaya isabongo jipswata bokome na ndako mboa mbalamu akome na mboa, oh mboloko wana, yaye, bama sana pe bano, kote la ye, Jean Sanfer.